0: ta ju da stick nong ja yok ba je iba yok ba je da ter prang za chung er as iba nong ji ano stick ba je iba design na changa ja alan ba ja ki akang a yu che mura ba ja kang che da sa je sa ga ni tang a ya tak ba ja ngo ko sa ga oda ipa la ji wo tang a yok ba ji wo mang wa sa ga ni oda te chung lang nam ja design ji yok ba design yok ba je mura kang che design na se as iba nong oda burnish sa to bu a chung che as burnish sa da ba ja ki stick ja literal na se to bu chung a ano signing ano aje asa aswa ni na stick nong ja ano muraba je ne mogalen berni sa de per tai ra ja nong ja ji berni si ta da mura ji yang do
1: sira tane da si na yong sin ma ba in yak yong a ru dang ge ji de tak tak je dem sa ajura ler
0: mura tanas dang dang a yong sin ma ba ji wo tok je dang a yong sin ma ba ji wo ji a asu no ki pen na ro in yak ta ne ji sa ga mura ba ya bo ni si ne ba ji i ba ya asu no ki pen na ro ta ba ji bo a wo ba ya dang asu no ki pen na ro ta che a cha ta on nong bo asu no ki sen na gyang a le sa ga mura ba ji a chak ji ta li ba dang a se o se a chak ji ru shi ga nong ye a dang a chak ji ki la ti ba wa ye ga ta shi ji a li rang mura ka ji ri ne me Asir ibari namba ji aji anu kalan mura istik kane anu po na yu rang mura ji takatin zikar. Da sidang mura do yokti da sidang do chenjang do bu asinok nubu hinduk ba rungsin hinduk ba mabang hinduk ba do bu odang chenjang do mubu da per saka tanin nubu dami ado odang zipa zipa da mura kaji sirang chenjang do Asinoki Mishiva Mada aji aiga amas saka tanin budu alima chenjang rabang ramala tisumanzi do uji. Saga asinogya mabangin dokpa oset aliba kachi sayin aajak to idu zet to asinogya inyakaro ba do pilamdang wo chenjang do wo malya wo ya saga nabodrami iba nongdwa chenjang nongdwa khengambwa asishir idang do dang asinogwa khengambwa dang dachimbaagya akachi sakamir dasidang yamala nongji oda karibu angatatir oda mulungsa ji oda akachira wo karibu oda aji chugu iba nongji chenjang do mura kachi da asishidang asinogwa yok neba ma da miyok tete da gangam bo de sap tak ba ji sa aro da tane da shinong jo da au chungwa sa odang mura ji tak ki wa yi ka de yak ya ro go sa ga yam ma ji gang gang ma bang ma bang yam ma la chin jang nong ja o da sin nok de mulong ma si ba ga de sap tak ba ji aro da
1: sira na mura ya size isap chin jang balala ki ya yok ra so ko mar na
0: Muraji Ashyamaji Saisi Sabji Kar Dilla Kar Tulu Dasa Da Idam Yudang Saisi Sabji Chenjang balala balala gisa takatsu wakatsu adi. Ar karbo aji stole amaya takangda sir. Karbo table, dining table amaya tulu asir. Kar normal tats asir saka iba nungji usit kui kawar saisi sabji. Iba isabji chenjangji misha ayukradi.
1: Alima mission asir factory nungi adukpa usit agi asangar anungji. Naya yungsin maba asir taka maba ya kuma balaka tungdi bang ta pilamar.
0: Tana lima mission nasir victory nung yangloba usitsi ma chunga da ma shir acha chungurgo saga nibo asinda ka sir yungsin na ki yangloba ya takangba da chungba asir arishya ta langka ibaya kyang amshidate example mura ibaya yungsin mabaga nung mura ya le mura ya asino ki achakki dang amshidate asir ya bu dang yungsin maba saga yungsin maba ji karbo Kudang kidang yor nungdak tana amshiba alir. Saka mura ya bo tet ti asin kidang amshiba usak kalir ya. Tet ti asin nuki kidang udang chokwa nungsang kachi nungsang aji mura ya bo asin nuki tit amshiba ka. Aji tani asin mission misrabang la victory bala nung yang loba plastic usitim. Mura misaka yang loba plastic aki yang loba ya bo tani asin nuki aji timmila sa alir aki ya bo saka adu ken tat sakadang lang asir bo adu raksaduk lago ya. Saka mura ya bo Asinoki design balala ki yanglo sagari gidangte ti kam ai khasa asinoki amshe asari ba yang asinoka sushi mura ba yang lasting ba saga kuba mishina ki asinok yanglo ba itim plastic usitim ya bu ba mabanga sirbo raksa do korji oda nibo yungsin maba mishra wangla itim mura asinoki inyakba itim yang da chungba da ga shidit nadi
1: sira na kam ai kha inyaka aru da na inyakba yimya Asir yang loba usit nung, terin loko jisa lir.
0: Ni inyakaro tang, chogo tang bu design balala. Ji inoka yang loa war mura nung ji. Asir mura ji ano kar istol daip ya, kar utra sir ji. Istol amay yang lor. Asir ano kar ibo.

0: dining table asajada ma tolu kitamya order asaje iba dining table type je tolu ya yanglo asar odang mora nongje oda kare stick nongya odang design je dasadang ni oda ke shisaje apida daje stick nongya color balala do tapa iba jake design balala balala je stick nongya yokwa yanglo asar ano odang ayak balala yokpa ja aje design balala balala aje yokar ano oda tamba handle baja ai gati ibaya odang russia gi dang alna da yanglo ago saga ni yanglo ba ji oda handle baya ai gati ibaya timana handle baya tade ze ibaya tar kuba ta bang nong yokor iba tar do no aji expenditure wa ji talya wa ji saga adu tar do sa iba da gi handle do merang do yanglo rang iba nong do no russia ja timba wa iba nong ji da se iba ji alna handle ja yanglo da se dang dang mura ba ji pura chungor asir tam shija chungor am ji ba ji iba ta chungba da yamba ji design bala la yanglo ni yang loba je ya udang tetset bu de mi yang loba yim ya nong chi ma se sa ga zu go dan na s ng ali ma go da zha le niao er ya ma zu dan dan na s zu go da sen da sen bu ra de ba ma ji u da ge sa sa ja design ba la la ji ku ba da zhong ba se a do color ku ba den ku ba color mi chi nga se a se design ji ku ba da zhong ba se i ba ji design ji ba la la ma a se tem ba nong sa ga a tem ba ta men da ya a ji ni ya ge shi sa za ge udang Kuba chungur adu design balala ji yanglo asir kengen sinze subungdang tangari yanglo ba nongja oda design da chungkari nongbo ibadu angazga ibaja odang ni inyakar asir ibaja odang ni yanglo atakar ibaja da tanedashi zugu alima techak lanyao ba yasab zodang usit baja nabodumi kuda sir sabuzi da yasab nongji design balala ji yanglo kaysasabi tatarang fitamji yanglo wa
1: Na yang lupa usitam ayok ca asushi, kuba sabang saamshir.
0: Ni yang lupa usitam je, uda social media misra wala online keji-keji nungya keja ni langka masra, saka ni yang lupa je, nupo demi orang ajak yuda kanungi kada angazka barnuki angashiwa jaki, asir ni yang lupa do kati alirau nung, ya shiba yang lupa barnuki asanana do kaya denung do shili da barnoki kaya denung do busha udra sir asri ba jagi ni udang barnoki kichi design akiner kichi size akiner yamaji taka gaja asri yamaji taneda shinung udang kicha stock sami udang muraji udang shil sadang aru ano niyadak baji ano zimara miyusaga yangi asin mokshung do nung marwali to miyusaga misra wala barnok yimdaki udang bihara ma barnok ilin jagi udang maba inyaki yang yaro tumya ai khasa banu ki alya banu go ta ta na da shanu udang banu ki utras as ya ma ji utras wa ji dang ta ka ji uda ka tsu ta na da shi
1: ta tum sa ne u tsu anga shir tum asar yong sin ma pa tin za gar tum adama ka ji ta chung shi ba kha lam sa dip ne
0: ta na uda ni yang yin lam sa dip ne ba ji ta na la no tum mi i tum yong sin ma ba nong tum lung ma ka tsu Asir Changrapang Raja Mangur Tanen Nabur Aikati Victory Mission Nungunung Yangloba Plastic Usit Itim Yadang Demilasa Alia Akidabur Saka Ibaji Arishi Mali Saka Nibo Iba Yungsin Usit Yasa Da Jungba Da Shitatir Anungji Zirabur Nungi Iba Yungsin Mabaya Inyaka Amsha Aro Tana Asin Nabur Demi Asir Dungdibangsa Lano Demiya Yungsin mabada jungya tamalung akaja angazuks nibu kangadang achungsha iba o nepotamdang ayungzuka
1: Kangabalar naine simbadyari unoktan limsadabaji nepotam ajak adama dajangzuk tuluka sejida imlar iba sinsak samajanga asinuki angazakar muraya kidang amshiba usitki sangmasi saka aki alamni nungi amshia aruba usitlir asir tanedashi ibaji asinuk asushi kanga tundi pangsa amshir ano ne mapanung takukwa manani inyaka utitze imlar asir nabortama pa nungi ano manani item yungsin maba masamadakzi

0: Yaktida tanga siya junga yung zagar. Iba ya akash vani mokchong.
1: Asunuki, sinsak sumba nga siyogo, tangi ba mabangnong, apular, tulukwa tanga kanadan ba angade.

0: second first that or woman that's tasaka iba attitude jan yong ani amo ba ji ai kha de kha nam ranger tasaka par de ki pil lamba ma tum ma tum de as a frustration as ba tu na iba to achi de der das no ni pil lamba ji ai kha ushi ba no ya tsak ta das no de zu ushi no da mother tongue no das no to ren de ta ma li english to english a the medium of instruction class a no da sir sa chung no ma sa yo das no bo chu go par no to de tsang da no to conflict to sir das ba ji as no to mu de ter ya da iba ji khan kha da mo pil lamba sir ta ok ta shi ni yo da student dam dam na ti la sa ba ya ma ji sa ro da iba ma bang nong ji research as it's about the majia ni iba ja kita ta de the linguistic achievement and academic achievement ushi ajangaji kju guma academic achievement ji effect as classroom mo da chwa iba nong ji sir pushia da oba nong ji chugo ni shi dakpai bo no me zong nong ja ni el nong ji english language teaching elt that's about it there da iba ji ni ma changra as elt ju bun ni ma ki za da pil ma les da sa ji o dang ba topic is up nong ji elt ji ge year da seri ba ji chu phd ji ji mo te to iba ji iba doctorate ji mo kam ma ts ta ma da se de da sa ga tan da shi ni iba ma bang nong bu shi de ba az nong ba ja ge an ye ra de ha da zong ram dang ka ma bu ra da se de an no ha
1: ni ai ya shi da ga o ya a ji u dang me zong for da as dang ji u dang a ji na ji bu de sa yur ma li kai asra mali su da ni bilmer dang ya bu zung di da ga su no asr phd ya ki di da su no wa ya ma ji sang ni ya ma ji sang ni da tu yur ji ai ga dang lier sa han na mu zung as dang ji tim de ma ya ga chu ra li zi asr chi ba dang ge ja sang dang zi da su ba da li sa asu no ni sung dum den bi de zu u xie yi ra sa na a shir ji na mali ya su za ji da su na ji nai i de ma ja ji a chang dang a ru ta bu gu ga asir ta nu bu na mu zung bu rung nu a ten ba ji a ji ka dang tu mu a zi asir a ka tu lo ni da ni a shi de de asir i ba de ma zi ngam de na sang er a nu ne de nyak ta su a kar ma ba nung tang ma si sa ka a nu dang luk ti ten nit pa la la nung yak pang sir ne pur ten zi ka a ru dang tung di bang ta chang shi ba asir ta ta luk pa kar a shi tsa si
0: ni la no wan dong ye lok ti pala la no na thana ro oda talisa mokok chung ya rokalen government high school mong ji shilam pala la ta kya aro dang ji odang ai ga nga sa ka ya ma ji sa rokalen college no nga ai ga mong sin sa da sa dang ji ta po ai ga ta chang shi ba ji lier ta ta dok pa ji unok ma bang nong youth camp ya kha nang les da sir unok ma bang nong revival ya ro da yi de ma chak ji de ma long nong ro na ja sir thana song bo i ba ji mong wor ta li sa youth camp ma li ba ya kha ro ma li da i ba ji asun ki an no khan pen na ro ma chung za song da da ki ji ba sir la nur dum social skills life skills ya i ba ma bang nong ta li sa lu ti nong par lu ko ma ti la si ja da socializing da sir ba ji thana song ba ji ba ji kha ma li da si de saka unok ma bang nong a chia li ba ji da sir bo kha lang CY convention da sir bo preaching tour a da kje sa sin zi ba na i ba ja gi kha dang ya ri yo go da film ra ji si wai zi zan den ja sin nong da sir klen ji an no yen da du dang ji college no college activities no ji as yong a da sir bo ta li sa ni science college no fail sir yong a i ba ba ba mong ji evangelical union ya mu ta ro da sir i ba a chang a ji ke ta kam le shi ba ni mu ta ra ji da sir ba e thang da shi ni evangelical union tu luk ji kha dang sa pu a as a college nongja student at ma iba che tan ta ta lier ta a chi kha philam da da ji ya ma ji sir ma ma bang nonga khasa college ma ta ji liao da sir bo this a year ma ba in yak ba ja ni 1982 kam ta tum len pa sa se ma 83 march no bo ma ba ja ke ai la iba ma bang nong ji sa ga chu wa sin no ni song no por yam yam len shi ba to tra a chang shi wa ji dasir iba ma bang nong ni ga na khang ha sa sha nok tak pa ji kang kan result declaration nor ma bang nong da iba la ma bang nong ji ni junior as yong a ni te ti ga opinion ji share sa da ro da sir iba ma bang nong ni film da pa ga ji ga te sa yor ga de kan na ha bon da un ma kham sa da shi iba ja gin ni khang ga nong khung shi thang ji ni a dang iba ji ang a te te ba mi ga ji a shi ba ji environment ja ang a te te sa ga thanda da shi ni chogo kham lier da shi da sa yor nyak pa ni ni iba da chang ra ba ji ke nung im ma pila da sir khanda ka won na un ma ma kham sa da shi ba ji

0: ba chung zi supplement da sba ya na i
1: Mhm.
0: dem ya a ji za go ga
1: Hau, atang ji ne share ba de mia. Kanga tong di bang da pil mra go no. Ya, si den share rang a lir ji. Na i dang a si dang jang anga da dar ra yim ba zi malam ma si. I dem chung zu ya kanga sa ne ba lo a chi za no, tan na nung i bu no.
0: Ai doi, a ji shi da ga go.
1: Hau.
0: An no ku ma a ji zi da sra chung chung a men ner. Mapang akia chung zi ja changra changra chi zi la. Anu kushia na chung ba mapang kasa mapang kanong chung zi la. Arita ba masu kanga chungwa machakarang miok nung ipaji asin temang lendung nung ikamzikar.
1: Asini ayi ben tanur demdang, ciung tu cungam mecakzi, mesra ciung tu asirasi. Asina tema, ya kanga tung di bangda anga zegra ya, tanur demdang tang asirasi asini busi tak cak minyak tu dersang tu ya.
0: Aido.
1: Udah ta si mai jaja kada na ya.
0: Asini ya ga sayo nungdang tanur demi ya anga
1: Hau
0: zegara ja.
1: ni, si daga, tang serbu itu majak si daga yang sa.
0: Da serbu na, merah pungu pupa nung, temang arakza asin zi senduk pa. Exercise ta sibaya na ipaya ajanga asin temang nong ta jang zik ai ga ga zir kuma
1: Ni.
0: tan zik zi ta sira hapta nong anaku asim minute ter bong nong imit zi ta shi asir lia lia anu ma bang ji ta lang ba atzi lang a uzi a guk ni udang ta di shi zi ka ar shi di tizi mitang i aki zi a dama mitamir ka ar rin aki zi a guk TV rupranga aki zi a guk ta di
1: Ni anu udang langka sengdang di.
0: hai ja
1: Iba ama temang arak za exercise akidang ji. Sushi ku ma azimzi. Aje aben sa siang mana?
0: Aija, aji na, aku tashi asin mim prung zi sa sushi asir sengsim masim zi la. Asir zi pri ajim zi,
1: Hau ni.
0: asir tangu chunga sashi zi mama zi la go.
1: Hau ni, hau ni.
0: Sira bang la iba yagi tachang zi to lo aga zi.
1: Hau na.
2: Hau, aji shidaka, anu karbo lir malir.
0: Lira go, mira truk buba ji, ani seng zi pa. Tadi shi zage, nai zung de ba kakat azung ba, TV reprang ba, mitamirda na jur de ba, zi jigo ba, mesira tamang anna pa lo, ani seng zik ba, ibadak alia anu, asunu ki mechang ba ya mabang shi dak am shi zi tenung dak zi. Bi mechang ba ibten, bilo asir si dabun ba ajak, shi dak asir mirga yu zi la. Mechang zi jilia kunda ka analia kacha maji zi la, asir majim zi la. Mejangzi mabang nong tetsung tepen merga shidok zila, chungwa mejangzi kang shi nongbo, mamazi marukwa achim nonga ajiagi, asunuk temang tip tema ani sengzika mejang takzir. Na kudang mejangzi da sidir, kanga tongdi bang baji, na i tanga sanga tepilimzi achak ama dogor, na kudasir ani sengzika mejangzi, ajidang bilimzi la.
1: Aw na, aw nung chunga ani sung zong nung dang, anung dang la bla anu gudam si dak zir ji, a jau da kang a si da ka no ji ne si ba ji.
0: Aido, anu mira tanat puba ji, asinok tanila renam si ba. Tamang asir tim laya takam ka atama kang nga tong di bang. Anaya madan bu takam ji jinjang ka jam mali. Asinok chak tang kaji sari na lir, shiruru nung itan zikar, ali manong takam aliba, asir takam maliba pala laya. Ken mapang akia shisa dang zila. Tsungrumi takam aliba, asir takam maliba, ajakya, bi mabang nung chungwa yang logo.
2: Hau ni si da ga go anu siang ni kang a ngan
0: Ai
2: ra
0: ja,
2: go
0: hai ja, ashiza go no.
2: hai ni
0: Ano na, tanula kakat, asir yamala mesukpa kakatam, kupa agi bi tanula chinjang, shisa dang dak zir, yang lo shi zir, itam ya azang nung, asina sushi kang a da jang zik asizi. Kijiba sira kar sayo tsingyar nungi tanala lisin anga zikar, asir anu karbu kakat azangba achanga, bi tanala chinjang ernam shir da lirgo.
1: Hau, aji si da ga go. Tanaya mabang ao mamadidi, changra dama anga zikta rago. Na tanaya churba ya kanga satiya da ga da pilimra no. Anu dang si yongwa luang ni kanga anga rago ya.
0: Aija, ashiza go. Mirati buba jina, ren lokwa au ba da sidi. Asini asin sasa asin memetit nungbu kuda sizi na
1: Aoni.
0: anungji ipa mira nungya nai tamasa niya shiba niya kaji asir ni aliba nung aliba ya nakchidung kaji ne sasa itam ya shisa dangang 아슬들 랑즈바 부시지 마랑

Nunu ki tanu sang kanadan ba asir onel ka ngashir ko iba ya ka shpani ko hima mapang chukwa ko atong badang kalami taunong asushi awasandong atamar achak tahang awanong dachong salam.

Iba ya Akash vani mukukchung asnuki kishin ajanga khen anba nga shugu manani ano local talent sunung nong mufusung ba imchina changa khen anba anga shiche.